Anya de lota ni fa buna welum bidog e weli njedebe. Ifa buna gade na yi kan yi welo kugwe na nchekube. Okugwe na nchekube ga zo yi.